0: fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Ebwe ebwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon mamiko.
0: Mese fadi ani we fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Ebwe ebwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon mamiko.
0: Abusia mabusia fwe.

ojumo o akojopo awon kokoro yin lo nde se ti gbo yin lati ikanni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan oye Olorun Adegoke loniroyin yin Are Bola Tinubu ti sapejube bi iwa jebanu ijesebe bo ti se je adinapo oko ati bo ti nde na mo idagbasoke oro aje ati orilede yi o wi pe o nse ijelese akitiyan ati agbara orilede yi lati samulo awon ohun elo to ni fun anfani awon ara ilu Ajo Olominira to nri si oro eto idibo lorilede yi yan INEC o ni won ti kede wi pe oju opo igbani sise ori afefe awon ti wa nsisi sile fun awon osise tuntun ti won o gba wole ti won o lo fun eto idibo ti gbogbo todun 2027 Ileise eleyi to nsakoso oro epo robi Nigeria yan NNPCL o ni won ti sise loju ipolongo edinwo naira merindini adorin lori owo epo Jake jado orilede yi fun won onibara awon ile ti ba nsamulo oju opo won lori ero alagbeka awon egbe ilu meji na ti gbogun ti egbe oselu alaborada PDP pelu oro ko ba ko gbe ni ipinle ogun lori didangaje ati didanto oludije sipo gomina egbe na ona repo lade adebutu lati dije nnu eto odibo odun 2027 Lenye esun bo ti fa oruko re yonu akojopo oruko mo ye egbe oselu na eleyi ti egbe oselu ohun fi ranse si ajo Olominira to nri si oro eto odibo orilede yi yan INEC eyi lo pin akojopo awon kokoro yin fun ti owuro toni oye Olorun Adegoke loniroyin yin e seun te n gbo wa o Olorun yo bukun fun yin e ku ojumo

0: Number yet to what? Phone you one on no. I may be no. Where did you wear it, Nanny? A girl lost a balama gore. In Jama, you could see this year on a long way. You have been fee, Jenny. You have been fee, KJQ, Maui, a lonely Buraye. A jacket, you have been fee, Boma, we, Yawana. Hello, Ekaleo.
1: Ekaleo, Wally Adjuye.
0: Baba, Balaba.
1: Ali Adjuye.
0: Me, Nick Boku,
1: you are a presenter.
0: Hello, money.
1: Adi Boku, Arawa.
0: I'm here, she, Mari. Ko digba ta ba ese to so fun ra wa mo bi a se nlo ligboro aye lasiko yi ngbolowo nti e wa aye wa da bi asa baba mi kan ko si soro ah alaga le rebe aye wa da aye ope lo tun ku ma je won fi keje ki ume lo nigboro aye ma to nse o Bọdun se nlo were de were yi orisirisi awon awon gbenu si nkan kan ni won ma gbe wa fun yin e gbe wa tele e wa ta tohun e wa fele yi e wa fi je tohun
2: omo sebi iba yusuf
0: elo e ka le o elo baba agbalagba baba agbalagba
3: ijo ni
0: ti o ni gbokun yin baba yi CSO lati adu ah lati adu loju lo Olorun baba yi mi ni gbo ku yin gbogbo bi ta mo ti na ba ti nde bayi won ma ra la nu ni ojojumo na ni bi pe pe ah eh ale re be kuni baje
3: bo agba lu won agba lu ara
0: e ami ateyin na ami atawon mo yin o se ti wole Ah, huh. Tori ale yi mo fe fun yin tan ni e odo yin mo nlo lale yi
2: a ko se
0: e je kin pada sori oto
2: to je bi si o opona mo ni badon
0: ipo risirisi nkan ni won ma gbe wa fun ni kaluku ni isin yi pe e ma fi je tohun e mele wa e mo tentin e fi gba pupo e ni wa fa wo foni o foni se wa la se Edumare Ibadan mo ma nro gidi gan mo ni to je pe ta go kun oru ago meji meta we mi ni gbogbo bere bo photo foko kankan wa sona o je nbi yi kankan dia iwo lo idia te o koda to e mo gbogbo dia je kankan wa yeye opo yi osa ise ni ma nro girigiri to je pe kaluku e tete wole bo se npo lagbo tele te mo lo ta gbo tohun be se ko lagbo alajira jide bi ta lajira jide ti soko si alaye eh olorun sanu de ti gbogbo o ma ro girigiri afi ya labari ti gbogbo e ba da ije yin mo wipe entertainment ti e wa doll asiko yi pe a ti e wa awon olorin o ti e wa pura won mo be ebu wa lara n to je ki fuji ko ti ko rin le disin kilo de tawon olorin o bura won mo bi ti jon se ka so yi pe bi Nigeria se ri pe ko sogo nta economy oro aje bo se di ba mi ta gbodo wi ko ku se lo fa ti gbogbo e bi ri bo se ri boko boko yi ni tori o ko ti e fe ye mi mo o alai.

0: Imu keke wa fun wa ni abala so si ori la le yi tesi la fa ni ati dasi ijo ti e si eyin ri odun yi kilo mo ni fodun ise o ti pe o igba ti mo so yi Alhaji Dauda kan mu epo aka nbe laye ore won kan be ti won ki nu ijamba moto eje n gbe call yi na eje n gbe call I mo se lala fi bo ni elu e ka le
1: Yes, sir. Ori no kalu ko ba ko ati ale agume wale ni pa to se bere
0: beni
1: ni gba gba di 11 12 wa e ti mo bo gba do gba do o gba to ba di jo ke je e ti mo bo won ta pe ati bere yen o da ru o je ke so ki o kan lati baba yi olorin keji o no lo da se le bi kan so won lo ma ko nbura won alaye apo gba yen ori pe ba di pe play bi bayi awon lo te awon ti lo sibe na oro ti lo sibe o da party ani la le ṣugbọn ni se bayi ko si party ale di jo keji mo and then elekeji oni kaluku won owo lo kaluku wa
0: owo nka nigba na lo won na ngwa owo ke si pe abi
1: se mo pe nigba yen awon olorin nigba yen won po star awon to ni star po lo titi ba de tuwa awon lori meji bi meta me na ni sa awon ta ba ti mu lati bi ayin de ta mu paswaila
0: karasi
1: karasi omo ti nbe ni oku ina to ku yi jago ko e to ku sile abusa bejo
0: kamaru
1: bejo se n pe awon to n rin gidi niyen
0: ṣugbọn
1: ti bayi te ba se n gbọ taye kọrẹnti ẹ mọ̀ gbọ́ ti rí lẹ́dà ẹ mọ̀ gbọ́ kíní kan oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ gbọ́ ń
0: sìn
1: ẹ̀ lókàlùkù ti fẹ̀yẹ ẹgọ́ títí ó ṣe wà nìyẹn ọmọ ẹgbẹ́ tó bọ̀.
0: ẹ ṣeun.
2: Africa Content TV.
0: Ẹ jẹ́ ìwé ọmọ yìí pé oríṣiríṣi nǹkan ń gbà náà lọ́hùn-ún náà ni máa ń ṣẹlẹ̀.
3: Bọ́.
0: Ẹ̀lú ẹ káàlẹ́ o. Hello. Hey, o ti rí. Tẹ bá ti wọlé tètè sọ̀rọ̀ ni.
3: Ogun Jerry.
0: Ẹ rí ibi tí mò ń lọ gangan tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ń nà ń bẹ́.
3: Ẹgbẹ́ mi yége.
0: Torí Wálé Adéoyè ẹni tó ń múrù kan lórí ètò yìí ọgbọ́n bẹ̀ ni o.
3: Alájì Gọ́ọ̀sì.
0: Kódà àbàìmọ̀ kọ́mọ̀ jẹ́ pé ẹni tí ọ̀bá ráyè wọlé sójú òpó ìpè gan ojú òpó Facebook ni wọ́n sáré máa lọ.
3: Wọ́n sọ̀rọ̀ lọ.
0: Mo mọ ka kọ́mẹ̀ntì gan lójú òpó Facebook ń tèmi o.
3: Ìbànú
0: mi. Mo fi ṣeré rárá torí pé mo mọ̀ pé owó làwọn tí wọ́n ń gbà lójú òpó Facebook náà fi ra dátà. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ wípé ẹyin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ní ṣẹlẹ̀ nígbà náà lọ́hùn-ún. Ẹyin ọdún kan bẹ̀. Bàbá kan bẹ̀ tó jẹ́ pé Alhaji Dauda Akanmu Epo Aka kínú ìjàmbá mọ́tò tí wọ́n ṣe ńgbà náà lọ́hùn. Ẹyin tí bá kọrin nǹkan díẹ̀ báyìí tí bá ti wá kọ díẹ̀ ẹ ti mọ ẹ tí mo sọ. Ṣẹ̀mi pínpín bẹ̀rẹ̀ orin àwọn ọmọ kìíní kankan wọn ni wọ́n wá ń kí àwọn èèyàn. Àdùkẹ́ Adéọlá Ọlọ́tí Ìyálékú sọ Ráìmì Àjẹ́rajà ẹ mọ̀ kú ní kankan. Wọ́n wá kìdé bíi ọ̀bà tí mo sọ pé Bádé Gẹ̀sìn ó ń lu wọn lérè ló kọ́kọ́ lu ìlú. Bádé Gẹ̀sìn Òyìnbó Ọ̀sẹ̀ ọ̀rẹ́ tó sojú ẹni tó tún sẹ́yìn ẹni ọ̀rẹ́ pàtàkì. Lálájì Dauda fi wáyé kí pé àwo mi sani Rasaki Bádé Gẹ̀sìn Òyìnbó Ọ̀lọ́ Ọ̀sẹ̀ ẹ mọ̀ sí ẹ kú. Ṣé rí ẹyìn Bádé Gẹ̀sìn Rasaki Bádé bàbá náà ti kú kọ́lọ́ bá fọ̀run kẹwọn ọ̀rẹ́ mi ni án. Ẹ rí i pé èmi ìbọn mi kì í sọ̀rọ̀ àgbàlagbà tó jù mí lọ ọmọ sábà bá sọ̀rọ̀ ani wa ma mu mi lọ si agbo Alhaji Dauda Akanmu Epo Aka ngba ni tori en ti mo nso yi ọrẹ mi baba ọrẹ mi ni won ṣugbọn emi ma joko ti won gogo ọpọlọpọ yi o ba te ba ri ti ma nso lori radio ngba mi iru odo awon agbalagba ni mo ti ma n ko ngba na emi o ti e ti mo pe n ti se radio kankan nigba ti mo so yi won ba mu mi lo de ti anwi ni bi ide agba ni bere ni lalaji ke adura kan mo ipo akati lo korin fun awon ti eni to ku eni kan to ku te pe an so ku jeje tian won ba gbagba fun alegbe stage won ba ni na eni pe baba ore mi o mo dan kan ya tian emi san wo ran lori siris ewo olohun sa nu mi
3: mo de gbe ko de bara oko mi lati le mi mo de gbe ko de bara mi o kiru odo alamo mo le seni body
0: ibi awa wa ta tin se faji ta tin wo temi tin wo tun ti mo nwo si ti mo nwo orin talaji dauda kan mi iti mo so yi boya ki so pe bi 90 kini kan bi o bi adi 94 95 ni ti mo so yi o
3: respect gidi gan eni temi le so be pe siri wa o bu
0: se mo pe ti mo so yi to ti gba soke die o di ato si bi 80 ti awon kan je lo fogun e fogun lera won ki mo po ni so pa Nigeria di ayinde ati Alhaji Karasi ah olohun oba mi odumare Afi se si mo yi pe gugun igba ta nso yi agorin lowo po ti kaluku ma fi rent agorin dosini dosini kan aye bayi ni agorin lowo po n gbe wo igba ti mo nso yi
3: o ba won so ti lagbaja won so ti tamedu won so ti lakasepe won so ti tamedu won so ti kini ko de ma
0: ah mo n to sele bi ta won se si ri ibi ti Alhaji Dauda kan mo ipo aka torin se si njo na oh bo ni se juwe bi ibi di agbaun e mo bi agba nbere won wa face ona ona kilo ko odo baba yo oba ti eyin kilo ko ibikunle ona bikunle kankan yan face ngba na ti mo so yi won ise Dauda ngba na ni a fi rere mu la ga ma nbo loke gbagbagba ki a di olomo sanu wa baba temi tele gan a we kwalu be la Alhaji Dauda kan wepo aka du oko ri pe se ri gbogbo ija ti n ja ibi ti o mo nu
3: o ba na won si ti
0: ere la pe
3: lada ni dogo
0: pe la ga n fo loke ti gbogbo e n daru gburugburu
3: won ni kele ima bunu o
0: ije wa mo to ti e wa sele gan ni disin lo ni ti e wa mo to pa fadija kini e mo fadija ngba na ije yi ti e ti lo party to party daru ri
3: ohun na bu mi
0: ati wipe kini mo fa ija ni party lagbo se si mo yi pe opolopo yin ni so pe eyin te ngbo mi opolopo yin ri ngba na lohun bi ayojuran party ti mo pe kaluku si ti kaluku kan mo lo pe mo fe salve lo wo lorin o le je pe to lorin nko lose to koja tabi to koje ta to gbo nbe na ni to fe lo tun gbo o sugbon tori wipe awon ija meji ni mo saba awon fans meji ni mo fa fa ija ngba na bi o ba je fans awon Alhaji Dauda yin de merege koje Alhaji yeye kilo kore Karasi nigba na lo won eju meji nlo ko wa do bi isin to je wi pe kaluku wa ni omo eyin to po lo repete to je awon so mo gbe pe eyin o boga wa awa no bu ti e na te mo pe fa pere ni isin e wo Alhaji wasu Alhaji Pasuma ati Saidi Osupa se pe kaluku na olorin tin wo lawo ko se tin to ja wo ko se tin be leyin kaluku bi abi sabe ko wo pe ah ati bu oga wa a na ta soga won pe ah erobi ah e ba boga wa boga re
3: imagine
4: ai sara abi aju o e wa gba oju
0: won eju meji na lo nigba na lohun iya kan ta oti ni bi inu ko to nbere ngba na ni gbogba ti mo nso yi Alhaji Dauda de ti kon ninu ko to ri ngba na gbosi ta ni koda eyin gbejo na ti kon ninu ko to ko so lori ohun lodo yo loji ta nso yi ti o ni won ko rin be gbogbo pa ta wa si nso emi ngbodi aje odi aje na ni ati olohun lati sa yoju ran wa si bere bo lo lori o se fe se to no fe ni standard to wa ni de bere
4: lori kini
0: o si faji na
3: o ni se ni mo se dogo
5: Mo ti rawo awon eyan wa loju opo Facebook. Se di follow page yen. Mi ni gbo ku yin e seun. Eni gbagbo nu mi, emi na si ni gbagbo nu yin gidigan.
3: O ni ka lu ku gbagbe fun won. Amo won soro lobo.
5: Sugbin e mo ja tan ra wa je, se ri nu gogo orin, style orin patapata, e ri pe Fuji lo saba lo moke disin. Kilo wa fati Fuji fi moke gangagaga disin to fi duro loke yen. Ju gbogbo emi ni awon juju aburebe kankan apala to fi wa lokeun ke se pa won ti en ko apala ngba na ke se pa na o bura won won bura won soro sira won o ni tan ra wa je o won na mu kan le o sugbon awon Fuji na mu kan le to po sugbon kilo wa fa ti Fuji nfu a goke to fi a duro disin gangan o di bere meji o ibere akoko ni wipe kini ma fa ija ni party ni gbogbo emi ni 80 eya laye 80 90 nigba na lohun to pe kan lo party to pe ototo elomi o wo bata meji lo bata yo kan tabi ko ti e mo gbe bata yen kankan dele nigba na lohun 0916 893 1000 ibere meji mo bere o elekeji o si ni pe ki lo fa ti orin Fuji fi wa do loke titi di sin ta ti wa free awon style ori mi ti o kan ti e jaranki e leyin awon oni hip hop ko kan da ye pe kan ta na ba ti fe wa bayi won kan mo tun ro dale no ba tun do wa pe a ba ni gburo kankan mo 0915 3 meta 4893 tabi 0911 3 meta 893 0911 33 33 893 loju opo Facebook Maruf Olawale egbon mi dada
3: woni ko ma bu
5: ni ale rebe good program fine one God bless you my brother oda e ja mo se lala fi bo elo e ka le o
6: elo e ka le wale adeye
5: baba agbalagba
6: mane sanje o ma to so ni teso lata duro
5: e ba ndasi
6: ori iko fa to bi je pe ja ma sele laarin won tayo
5: se kaluko wa da rank e mo ni ko ni rank ni pe mo saju ti e bere o se se bere
6: a we mo pe an kan fi apawo wa nja lu bi meje lo ta ba ri ja ko ni ti adu wa ni ta ngba ye ti aga ku do roko ni
5: pe ija yen ri gidi
6: ta ye ri gan
5: ah
6: kọlọ yi kan be ti wo boko bo lati ko ti pẹjẹ le di stage ni ba den na
5: ha life
6: le di stage
5: life ti e se film kai
6: a ma sogun sira won gan ni ba
5: kilo an ba ka ah
6: eye kilo ni lodo wa lodo wa lo ni lodo kan odo la yare mo wan sere bibi kan baba jagbade ala ona se bibi kan odo la yare mo le ni ogun ko O si ti je jabale alo.
5: O ti pa yanyan.
6: Ke mo patapata ti grand la ila. Ro je si ni zere. A ma je la won gan ni o ke je pe are o.
5: Ah. Ti.
6: Se o ya to soro run o lo se lu kan se to ba ya ma pe a lo je lu an ta ni o jo to padi kan le to tun padi o bo ti gba tan ba te di gohun aja ku dorogo na ma ta.
5: Ka bi se Olorun. Ah.
6: Tonti ma pa ni ye so wa je ko po so je ko duro loke tete lo ni na ibuji
5: hmm
6: ko ta yo ate sa ate ta ni leyin
5: hmm
6: ta mo ta ata ni mi se ti won ti an wa ko ti
5: hmm
6: ti pa ni ye mo abe to bo
5: e seun ti eso eleyin Emmanuel Sunday e seun o won ni wedon wale adoye
3: Eleyi
5: ni baje CSO.
3: Won ni ko ma bu omi.
5: Adewumi Kasim, Adekaz, loju opo Facebook mo rowo yin e seun o. Won ni e ka le ku eto happy weekend from New Garage Ibadan.
3: O na wu ge.
5: Olare Miki, omo ibile. Miki, omo ibile. Won ni welcome Mr. Wale Adeoye Jaya Wang. E ku eto ko ni baje. Amin. Won ni ologe ni tajude. Miki omo ibile lati apata ganga. O no ti mu yes.
3: Mo da joko na fi se to ni o san gogo.
5: Eyin e ma lo soju opo Facebook West Radio.
0: West Radio 893 FM fan page.
3: Alamomolebo.
0: Follow one be. E wa fi oro so wo si wa. Ma la nfani lati ka. Kini fa ija, kini fa wahala ni gugu gba yin gan to ye pe ah, a ja mo sasira wa bi ku bi kankan. Kilo de? Laarin awon onifuji, awon olorin igba na lohun.
3: Won soro seku.
0: Tori atije ati mu ina sa.
3: Awon baba ti be ni do ko
0: na. Je yin je wa lo party nigba na. Ti bu ala ti e wa da wa sele ki wa gan lo wa sele gan party ohun
3: so pe won ni ti re le da di te ma bo ni wa ju mi ni wa ju gbogbo le egbe bo de di de ti re ma le bo bo si wa ju
0: opolopo awon ti won ba gbe agbo ti gba gbo nba na ni badan ni gba na lohun bi 1890
3: bo wa bi
0: won le understand ti mo try lati so yi ah entertainment ti ro
3: re le da so fun wa
0: kilo pa julo fuji kankan an korin fuji ah kini ohun ti ro die o
3: fada larin wa ti tare
0: yo pe kaluko to pada rira won ti won tun wa so pe oki kini kankan se wari ti ri leda ati taye currency gangan o da be ni pe se ri oro ti won abo abani alanfani lati so laipe lagbara olohun ma pada mu wa ma pada mu wa elo e kale o
7: elo e kale o
0: e kale sir
7: e ku eto
0: olohun ni mo tun ke
7: adi wa lati akufo
0: lati akufo baba e pele sir
7: se ri oro awon elere ati awon olori oju pe oju pe ati ati wa iga wa se ni
0: kini wa ni mo nja kini mo nja si ngba na gan
7: emi mo je mi o mi ni
0: satan
7: e ko e won ni o ma ngolo o de ba ngolo
0: agba
7: de ma ngara gbara
0: beni beni
7: ni odun kan pe ene kan ni se fi wa yan
0: se fi u
7: se fi wa yan
0: ayan okay
7: beni o ma je bu ni o ma ta bu na gba na now whoever you
0: wo
7: ki ma po inu hall ni ma po
0: ni ma po kan na na ni
7: ma po kan na bada be ni agbo si bu se lu ayan eje ni be ti ko ni ko ni ma po mu to ba ku ni
0: kai
7: ti ba ku ni won ni ba ni na
0: ka bi esi olohun hai
7: lo bi ti awo kan gba na oni kini kan be ni ko to ndun mo uru mo uru yo pani je ko pani je bo se pani je ko ma se ntun mo o mo mo ni na awon mele je wa ni se ka wa ile gbe lo npe le ru na so ni ha oni kon tu ba ti awon ile gbe ni ko ma ko mi ni te pe la wa wa ma se ko mi ni abu abu ni o la wa ni la ni o de o de bu o bu se ba ni je to ba ku ni
0: ka bi e se olohun
7: o ti pe kai ka ba mo se anu wa
0: Bo je ti re mi le ri o ti re na won ni ni le ri ka bi se olohun ah se pe iwoju mi emi ojo sugbon si bi se bi kaluku mo pa ijura won lo ngba na se won wa fe ba ofun ra won ko ngba ni won fe ba ofun ra won ni ojo bi na na se ma ni fe ba ofun ra won yan pe e o ka lu ko ni ma se ti pi ototun beni beni beni eh sugbon won e baba ka e to lo won leyin fans gangan na ma nda wahala le ngba na eyin le lo gbo ti lagbaja e lo so fun tamedu wi pe o ti bu o gbodo bu ti e
7: be ni fe ni ibun ga o bi lori card tan ta ka ma nta ni aye igba yen ka ma lori page o ma ndi ara won
0: eh
7: be ko ma ndi ara won
0: ah
7: ti adugo ka ma ba ro adugo ro fi card
0: eh
7: ada bi an bi gba tan si party ni
0: Olorun
7: sa ni odun kan ni malende a pe egbon wa ni raka ni rafidi ma ki de lori page ni
0: so lorin la won na olorin la won na
7: lori card yi ta
0: ah ah Olorun sa nu
7: o ba ngbon
0: o gbon
7: o gbon laye Olorun sa nu wa
0: ni se wo latagbu e se baba mi
7: well you dey back eh
0: ami e se
7: opo ni ko lero ni gbaba o
0: ami sir e se gan sir yes sir
8: Rain of
5: gbogbo bi ese jaja n to ngba na lohun
8: oluwa se oni buku
5: jabi ah olohun o
8: oni le atale
5: se ti eri alajira jaja inde ti mo ngbo won lo yi gbogbo won fe ko ni gbogbo ma badan ni en fuji ni en ko ni yi o
8: e o ejo fesi
5: be orin ti mo nlo yi
8: gbogbo olorun wa lo
5: gbogbo mi ese jaja podo ajafe para won gba na ne tujo korin yi o opolopo awon eyan si ti ku leyin won bi opolopo awon olorin leyin gun bara won ja fora won gi lori ko ba du en do gbe
8: wa pelu ewo ni bajo
5: aga meji lawon eyan mo saba fi se party nigba yen enjo ba lu ago nirin awon ago rinun ije mo ka ago rinun opolopo awon ti mo lulu fa awon olorin fuji ngba na lo won tun ma fi se jansi olo si dun jaju sugbon ba go rin se dun ja to aga kan be to tun dun jaju be lo to pe yan fi mo se self defense ngba awon e ran ti ago npa ko te yan pa pele be pada bayi ya ti pa ti ba daru tan yan ti pa daru tan yan yan ibi to ba pa ga npo to ibi o ba duro si bayi e jo sun mo olohun oba o gbode aje magugu wa soja gbo ni olohun bi se melo nbere o bi debe to ba si pe yin sese ndara po mo wa ikan ni West Radio 89.3 FM na le ngbo yi ta ta kan mole sile Ibadan to si nka kiri gbogbo agba laye
8: ibi ti mo ba wa kari aye mele poro iba
5: eyin te wo wa loju opo Facebook e lo ma foworo sowo si wa nbe eyan kan lo si West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page e la fani lati mo wo mi live and direct nbe
8: oju awon jagun jagun
5: number ti won si fi npe wole dase tore o 0916-893-1000 tabi 0915-3-4893 kodi meji kelly laugh ani ati pe wole dada ni o ele keta 0911-3-4-893 elu ekale o
9: ekale o abati ebusha o agboyin o
5: yes aruko yin ati bi e tin pe o
9: aroda ojo lati apete
5: baba mi ni gboku yin
9: e se wa mi fuji o re ni fuji orin gidi ni fuji nigba ta wa kere orin meji naa ni juju fawon baba wa awon meji naa lo de mo npura won
5: abu fe pa ni
9: leyin gba naa fuji fun awa iwe
5: eyin boys
9: fuji lo represent hip hop ton gbo ni lu oyibo o lo bi dabi pe fuji lo oke gbogbo won lo de npura gidi go ebe bẹ ni kan mo gba yin soro ta ọmọ Ekiti ni mi
5: okay
9: bo tori fuji lo so mi do mo ba
5: ki lo le to be
9: Ekiti e ba lo se Ekiti lo gba no fuji ju Ibadan de ni 14 ko se ni ba wa lati Ibadan to ba wa se Ekiti ngba yen a wa gbe oloyo wo fuji yen to ba jo tọ́ bá lóṣù àgùntà bá ń ṣe pàtí gbogbo eléré tọ́mọ ìbàdàn bá fẹ́ jó wá ní fún ọ̀tún láyè.
5: ṣùgbọ́n bàbá ibi tí mo wá lọ ní lálẹ́ yìí wípé kí ni wọ́n ń fa wàhálà gbà náà tó gbé pé bí ìjà bí nǹkan kò lè gbé kò tó pàtí gbà náà
9: kí nǹkan pàtí rú. wàhálà rivalry ni kọ́dọ̀ mọ̀ jẹ́ kan ṣiṣẹ́ fún ní iṣẹ́ wàhálà tó ń fa gbà yẹn ká ní pé tó ṣẹlẹ̀ láti dé nígbà yẹn wọ́n mọ̀ fi kówó ni. Orí fuji tó máa dó sójú aago bí irú òbésì rẹ̀ àbí àwọn kan tọ́ndẹ̀ máa kọrin láti aago mọ́kànlá tó máa kọ́ wọ aago kìíní ìjọ kejì tó wọn ṣe 690.
5: Kábíyèsí Ọlọ́run.
9: But àwọn ti sìn orin mélòó ni wọ́n ń kọ tí wọ́n ti gba mílíọ̀nù. So ìgbà yẹn ó tó owó ti kan jà fún tí ò bá ti jà kò lè dun.
5: Ṣùgbọ́n kí ṣe ìbàdàn nìkan wọ́n ti ń kọ fújì ìgbà náà ni tí ó pé fi ayọ̀ yẹ jọ pé wàhálà ìbàdàn ló ti wá pọ̀ jù nígbà náà tẹ́ ẹ̀ fi rí
9: palẹ̀. Sá dádì ṣe nígbà tí mò ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ ìka rẹ̀ ni mo ti kọ́ṣẹ́. Oní fújì tó dẹ̀ wà ní ìka rẹ̀ ní early 1980 Sunmi Wonder Musa Kalamu àti Kàṣó àwọn lókà kínní wọn dẹ̀ múre kọ́ngbà ẹ̀ ọmọ ìbàdàn dẹ̀ ní gbogbo wọn tán ti wá ẹjọ́ gbogbo ibi tí wọ́n ti kọ fújì ìjà ni a máa kúrò láti ìka rẹ̀ lọ sí àgbálùkù ìkaramù gbogbo di ẹsẹ̀ la máa fi rìn. Ìjà ni kí ni kó bá pè bàbá gbogbo ibi tó ṣe ìjà ni adùn fújì orí ọmọ lọ lójú ago ìgò ọmọ kọ lẹyìn ago.
5: Àtàgá orin.
9: Bẹ́ẹ̀ ni gígọ̀ bẹ́ẹ̀ torí kò dúdú dúgbà yẹn.
5: Ọlọ́run o.
9: So a lè dúpẹ́ fọlọ́run. So ìdí gan tí fújì òfin rẹ̀ lọ nìyẹn. Mo bá ń dráìbù lọ mo bá rí ibi apá lọ. Tó ní fújì kó dé akọlọ èdè náà kó tán bá ń lu báyìí.
5: Ẹ pa kìí
9: tọ̀kalẹ̀ ló sì máa ń rí.
5: Ọlọ́run.
9: Tó gbèsè rí nìyẹn.
5: Ọlọ́run.
9: Orin tiwa nìyẹn.
5: Àwọn bí agbowó lẹ lọ́ngbà náà bí àwọn abolẹ́ ti lọ patí ńgbà náà tẹ ti lọ ṣe gbogbo patí.
9: Láti tẹ bá dé ìka rẹ, a máa ń lọ ọkà, a máa ń lọ ìkaramù, àjọwá, erúsù, ìmọ̀. Níbẹ̀ yẹn ní gbogbo Ondo State ìlú tó gbajúmọ̀ jù tó dàbí Ìbàdàn àbí Èkó ní Ondo State ìka rẹ ni. Ẹdígbù ẹ̀ ní Èkìtì tán bá fẹ́ ṣe eré tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó ní fújì ìka rẹ ní òsì lọ́pẹ́.
5: Káyì Ọlọ́run ẹ ṣeun sá.
9: So àwọn ọmọ Ìbàdàn ló dẹ̀ wá kọ níbẹ̀.
5: Ìyá ẹ ṣeun.
9: So láti kékeré yẹn pé mo tiẹ̀ Tabangu Alhaji Àgbà. Nígbà tí ó bèsè ìtẹ̀síwájú tó wá di gbá kan mi lọ́wọ́ ajá ní àjọdé bíi pé. So ìgbà
5: ẹgbẹ́ ọmọ
9: ẹ lọ ṣèwádìí àwọn kan tó jẹ́ kọ́ mọ ọmọ Èkìtì kọ́ ń bàdàn àwọn kan tó jẹ́ akọ nìyẹn.
5: Ẹ gbádùn fújì jìnnà. Ẹ
9: ṣeun. Àgbàdùn ọ̀ fújì ń dùn ọ bàbá.
5: Ẹ ṣeun. Ẹ bí èsì ìgbékùn bẹ́ o ẹ máa gbádùn ètò
9: sí. Ẹ ṣe bàbá. Ẹ ṣe ìgbẹ́kùn ètò.

0: ni ati ya comfort se mora ni bo le ti pade
1: ni alagba lona adogba road ni manatan
0: ni manatan alagba e
1: je ni won gbe nja na
0: ni manatan
1: ni gba sub si egbe le won nigba yen
0: lati gba odun wo leyin ati won wa ti jo rira mo
1: o ti to nkan bi 18 years bayi
0: ah lati bi 18 years de ti ri mo mi comfort
1: ko won ku ni ngba to ko won ku o wa ko ku ladugbo yen ni wa mo bi ti an ko lo mo lati gba na ile na otun ke badan
0: omo ilu wo ni mo mi comfort nigba te
1: omo oke ogun ni won ti oke ogun na mo nso lenu
0: oda eyin
1: ti won ba gbohun mi ki won so
0: yi e ma gbo ma ko to di bahun kini mo mi comfort nta nigba te yin ati won jo wa ni alagba ni
1: isa na fe ni won se woli ni won
0: woli ni won woli ni won
1: eh isa na fe won se
0: oda eh orko ya dada ni si meyin si ngba na dada
1: ya dada mo ma mi si ya dada na mo pe
0: kilo committee oruko ti omo tun je
1: ara ti oko omo won mo akobi won ti mo fi n pe won na ni mo rati yen na ni comfort
0: na ni comfort oda eh gbogbo eyin eyan wa te ba mo eni to je iya comfort ti won ti gbe ni alagba ni manatan eni suruma ki n wo le yi awon eyan ti n gbe ni alagba ni manatan nile ibadan ri won je omo oke ogun won si n sise iranse mo iya comfort mo mi comfort ni won enikan to je ore won ti won jo gbe ti won jo wa ni adugbo ni alagba ni manatan nile ibadan oruko ti won je iya dada o na lo n bere won ki se fun ti ku ke se fun tarun ki se pe boya won lu won jibiti ti n folopa wa won ka ki o abe je yin lowo kan ni te n fi wa won
1: mo je mi lowo mo je
0: abe jo da jo papo ni won ka jo ti
1: mo won je eyan gidi si mi ni eyan da
0: ta o mo se pe ka jo lo ngba na
1: lai
0: lati bi odun bi 18 years o ni won ti ri won kan e jo gbugbo eyin te ba mo eni to je mo mi ko ki lo ruko church won ngba na lo
1: keruba ti serafun ni won
0: eh keruba serafun ni tun bi eleyi won ni won ati ibo le wa gbo pe ko lo ngba na lo n te ti e fi abu awon
1: won ko lo so lodo ala ko lo se ya olodo
0: oda en to ba mo mi comfort ti won je iranse olohun ti keribu ni won keribu an serafo ejo ore won ti an jo gbe ni alagba ni manatan na ni o bere won o e wa fi number yin le lekan soso e dakun te eyan kankan ba pin wi pe eyin e send code si wa eyin kankan e send owo e ki gbe olele lori west radio ran won se o e pe number yin lekan soso fa fa ni awon ti ba
1: 070 76 36 06 06 12 12 30 30
0: lagbara olohun layo atalafia leyin ati won ma rira
1: ami o eyin na eyin fanu
0: ami o e seun gan ma
1: oji mewa nko o
0: owa o owa o
1: e ba ki won mo ku je meta o
0: yes ma e seun ma 0916 893 1000 0916 893 1000
2: Ilé
0: ti ayé lẹ́sìn kí o. Ẹ̀rọ
2: ẹ̀kálẹ́ olókìwò.
0: Yes sir.
2: Ẹ fi ètò.
0: Ọlọ́run ní màá tó nǹkan rẹ̀ orúkọ yín àti bí ẹ ti ń pè o.
2: Orúkọ ni Mr. Ayọ̀délé Ọládàpọ̀ láti Ológun Ẹrú.
0: Mr. Ayọ̀délé Ọládàpọ̀ láti Ológun Ẹrú. Bàbá ta lẹ̀ ń wá.
2: Mo jẹ́ mo ń wá ẹ̀gbọ́n gómìnà wa ni o ní ọ̀ṣun.
0: Ẹ̀gbọ́n.
2: Mr. Adeleke.
0: Mr. Rashidi Adeleke Abi.
2: Bẹ́ẹ̀ni, Abuja ni fi. Nígbà yìí tàwa lẹ́kùn wa, Mákùnrin Rishi.
0: Ẹ ló bàbá, ẹ máa gbọ́ bàbá. Ẹ ti rí bá a ṣe ń ṣe. Kí ni orúkọ tí wọ́n mẹ̀yìn gangan sí?
2: Wọ́n fi Ayọ̀ Sport the Bone lẹ́kùn Ayọ̀ Sport the Bone.
0: Ayọ̀ Sport the Bone.
2: Àbúrò Àjàyí, ẹbí rẹ̀ máa ṣe pàdé ìrẹ̀. Sport the Bone. Lẹ́kùn ní ẹ̀sùn lérè.
0: Bàbá, orúkọ wo ni ẹ máa ń pè yín gbàngàngbà náà?
2: Ayọ̀.
0: Ayọ̀ nìkan wọ́n máa ń pè yín?
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọ́n ẹ̀ lálàjẹ́ kankan sà.
2: Ayọ̀ ni Ayọ̀.
0: Ayọ̀ ẹ wá náà ń wá Mr. Rashid Adeleke. nibo leyin ati won nibo leyin ati won ti mora nibo le ti pade
2: leku

0: ni suru lere
1: omo ilu wo ni won
0: ede
1: omo ede ni won omo ede ni ipinle osun
0: be
1: ni ibi odun wo leyin ati won wa jo depart te fi lanfani ati rira mo te yara ni pata
0: 1987
1: kai le ti rira mo e ma gbo o baba e ni suru o ise kini won se transporter ni won
0: leku
1: won fi pijo se transport we am fi pan kan so enu okay
0: de won le ko won je olule omo emo ejuabo
1: e ma gbosa
0: okay
1: won ni pijo tan fi se won fi wa kon gba na je o ti e ni ki loruko awon omo won tabi oruko mi te awon eyan tun mo won si
0: iro reshi
1: lalaje won
0: be ni
1: reshi omo ede si ni won
0: eh
1: oda lati 1987 te eyan ti won ti wa jo depart yen le ti wa ti ri won mo
0: ara lati ni pub won ni ede pub won ede ni tati ko mede
1: ni camp
0: mede
1: Famu won okay
0: ibeleti famu
1: ni beleti rira kan yin abi
0: kasi famu lede
1: ani se beleti rira odun wo le rira be last
0: odun rira last
1: 87 na le ti rira ni Rashid Farm
0: ni ede kasi famu lede
1: oda se oruko baba won ni Adeleke ni Abi Rashid
0: gbogbo se bayi ni won
1: se wa wo lo do governor
0: mo je governor
1: ah rara o ni ebe ti mo e ma ile baba to je baba Davido e si lo be I do mo wa eni bayi o e wa de mi lamu lori radio en abe to lokun ndi ni won o baba o do mi o tori na mami ti rin gi bayi te je ki gbe bayi
0: egbon baba Davido ni won
1: Ewu a lo be.
0: Oda.
1: Ewu o. Oda e seun o. Iga. Nde wa lo be gele yi. Ah, eyi e be to lokun di le nten wa. Oda wa le o. Egbon gomina. Ah. Esi ne mo farm won le de. Esi lo be wo Olorun. Ko be gun ba fe ku salagba Olorun wa le won je rin yan. Omo yan wa gan o. Ikani West Radio re 89.3 FM.
2: Bagun to ba je lo yin yo pada wale o.
1: La kale ka. Ta duo gidigba. Ti alaafin afeni o. Nile Ibadan bi Oluyole Estate. Mo ti gbadun bari yi o. Elo e kale o.
3: Elo e kale.
1: Yes ma.
3: E ku ataro.
1: Oruko yin ati bi e tin pe wa o.
3: Oruko mi ni Madinatu Busari.
1: Mi gbo dada ma.
3: Madinatu Busari.
1: Madinatu Busari.
3: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Mama ta le nwa.
3: Odun Baku. Do ni Odun Baku.
1: E nwa dun ni Odun Baku.
3: Bẹ́ẹ̀ ni sa.
1: Bo le se mara ma.
3: Ajo jade si.
1: Mama, se Madinatu Busari ni amọ yin si ngba na.
3: Madinatu
1: kile pe
3: Latif Latif
1: okay ni won mo yin ile iwe wo le jo lo
3: Anglican Grammar School Ojebode
1: Grammar School Ojebode okay odun wo niyan
3: 1986
1: lejo jade labi tejo depart igba na omo ilu wo ni dun ni odun baku
3: ibadan
1: omo bo ni ibadan itabale olugbode ladugbo wa nu igba kan itabale olugbode ni won
3: bẹyin
1: je gbogbo igba tejo wa ni Agrica Grammar School kilo ko awon aburo won te mo won igba na
3: bi wa ranti orufo aburo won
1: Ibo le gburo won si kan igba be wa won kaaki leyin 1986
3: Itabale na ni mama re ta akon ni orita merin
1: Mami won ta apan lori ta me.
3: Apan ko to di se won lo body da.
1: Eh wa mo bi ti mama won tin ta apan mo.
3: Be ni.
1: Ah, ni ta me won tin ta tele ko to di pe mo ko lo body da. Oda. Eyin ni gbogbo igba teyin ati won jo gba ijo ti e ni alaje kan ti e mo won si nigba na.
3: Jo ni odun ba ku na ni.
1: Eyin ko pe eyin o lalaje kankan.
3: Be ni Madina ta bi Latif
1: ni. Ni. Ibo ni en gbe nigba ti ibo ni ti mo wa si school ngba na.
3: Ni bi tabi na ti mo wa si school ngba.
1: Ibo.
3: Tabi ni college to ti mo wa school ngba.
1: Tabi ni uruko bi ti mo wa ngba na. Oda, moruko aburo won ka bi meji ti en jo mu.
3: Beni.
1: Moruko enikan kan mo won.
3: Beni.
1: Oda, je ka lanfani lati pe won. Se bi so name oruko baba won ni odun ba ku.
3: Be ni odun ba ku lo je
1: ba. Ti won jo mo ita bale nile ba. Be ni.
3: Ti mo odun ba ku.
1: Mo gbo. Ti mama won ta apan nita merin tele ko to di pe won ko lo si bodija. Ti eni ejo lo si agrika grammar school ojebode.
3: Ojebode.
1: Ni odun 1986 leyin ati won si jo le ba rira mo le ba di kan ku lo lototo. Be ni. Na. Eni pe tabi ni an si ti mo wa si school ngba na ni on je body ni le Ibadan oda fanfani ayin eyan te ngbo wa ejo gbogbo eyin te ba mo family tabi en ti so ni musi na ba nje odun ba ku enikan lo nwa okan lara awon omo family ohun toruko ti won je iya afin dun ni won ti di won ti marry abatara wa je luku oruko won je dun ni odun ba ku ore won kan toruko re je Madina Latif ti anjo lo school
3: Latif ni o Latif
1: ina ni Latif
3: okay
1: Madina Latif ti won jo lo si Anglican Grammar School Ojebode lodun 1986 eyin te ba jo eyin wo le jojo re ngba na te jo ma rin ka ki ngba na
3: Mujidat Wahabi
1: Mujidat ara yin ni
3: be ni Sherifat Amiyu
1: opposite
3: ko yin Adeyemo
1: Toyin Adeyemo opposite ko awon eni yi kun ojo ma mara kun ojo ma rira keyin o ma rira mo ejo edakun o e ba lanfani lati mu won connect ara won e pe number yin le kan susu pere
3: 08 086 36 18 13 59
1: e seun o lagbara olodun layo atalafia leyin ati won rira
3: amin lo yaluba
1: ni ri won loku o
3: Amin
1: fun fire call. Eshun.
0: Kale Gbeto.
1: Yes sir.
0: Na ni fin agbara se ni ba jira agbara lo.
1: Ami ateyin na tan mo yin o.
0: Mi ami eruko ni Ismail.
1: Kile pe.
0: Eruko mi ni Ismail Babatunde.
1: Ismail Babatunde.
0: Babatunde.
1: Ismail Babatunde lati idi arere.
0: Lati idi arere.
1: Ta le nwa baba.
0: Mo wa Kasim baba Miriam.
1: Kile pe.
0: Kasim baba Miriam wa Kasim baba Miriam.
1: Kasim baba Miriam.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Níbo lẹ ti pàdé?
0: Ní àti ọṣẹ́ ọkọ̀ lájọ́ sí ní ìyá 2000, àjọ ọmọ àkọ̀gbọ́ náà ni. Àjọ ọmọ àkọ̀gbọ́.
1: Ní ìyá 2000, ẹjọ́ jẹ́ transporter tẹ́ ń wakọ̀ gbòòrò ńgbà yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ọdún wo lẹ wá jọ depart tẹ́ ẹ fi ríra mọ́?
0: Ìyá 2012.
1: 2012 lẹ depart àbí?
0: Mi ní pé lèjọ́ ojú lè
1: nígbà tẹ wà ríra mọ eyín ọwà gbúrò wọn síbì kankan mọ ni àbí bó
0: gbúrò wọn síbì kankan
1: àwọn àdúgbò wo lẹ nọ́ngbà náà ní gbòòrò gbúrò
0: àwọn ní garage sí géètì
1: ngbà yẹn ìgbà yẹn wọn ò sí agboolé ebo ní ẹ ń gbé ngbà náà ọmọ ìdí arẹrẹ ni wọn.
0: Ìdíyàrẹ̀rẹ̀ náà ń gbé iwájú ilé Sọ́lájà ìdíyàrẹ̀rẹ̀.
1: Iwájú ilé
0: Sọ́lájà.
1: Mama wọn ta aráìsì.
0: Mama wọn ta aráìsì.
1: Ọ̀dà. ki loruko te mi te to mo won si bi alias won
0: Kasim la ba ko ka suka su la ba ko Kasim ba mari agege ni oko to ko mo
1: suma ka su le mo pe won
0: bene
1: oruko mi wo ni ameyin si ngba yen bi abi alaja
0: wa kodija wa kadija
1: baba kadija wi
0: oda
1: je gburo won si bi kankan na di sin titi digba yen
0: lati tejo mo gburo won pe o sise pe o si o wa lenu se sugba ati mo si mo ma so fun mi a na mo ti ra na se pe a je go ba mi wa ngba na won fun mi ni si pe won ri won ori
1: oda eyin eja kesi won gbogbo eyin ti e ba sise oko oko iru oko wo le wa se boss ni gba na bi
0: awon gba na de ni boss ya iru re la
1: boss ya iru mere la ni e dakun gbogbo eyin te n sise oko te mo enikan to ruko won je Kasim baba Miriam ti alaje won tun je Kaso enikan lo bere won to ruko ti en je Ismail baba Tunje baba Tunde baba Kadija won ni lati 2012 la won ti ra last won na jo na new garage si gate won ni ide arere ni waju le solaja ni won gbe order ipe number yin le kan soso mo fe ma lo
0: 090
1: 090 52
0: 87
1: lagbara olu ayo atalafia leyin ati won ojo pade
0: eyin ni baje lai re bade o
1: ami esegun
0: ise eyin ni baje o
1: ami wa ami
0: awon lo wa ta
1: ila de la esegun wa le de mo fe ma lo loruko gugu awon ta ajo meto yi wa to dun ti gugu e fi kan sinu leyin eto number tele pe mi si re 08030422005 08030422005 lojo mejo atujo lanfani lati pade West Radio lo follow wa ke ma gbe traba ye o su ma ti dide nle bayi eto mi o to lanfani ati gori afefe o dabo